0: subong palang adlaw, tudluing kabuhi mo, tudluing kaugalingon mo, nga magpalapit kita sa iya, because ang pagpalapit naton sa iya, it's one way that we believe in the Lord Jesus Christ. O muna gani, nga iban nga mga katawhan, no? Naghambal sila nga, I believe that Jesus is my provision for this, and so on and on. Kag amo na gani abiyam ni gugma. Somewhere or somehow siguro nga nagambal ka nga masaligan mo imo kaugalingon, you must repent to the Lord. Ask the Lord's forgiveness. Hindi kaliya ikaw, klaro nakatama gani sa Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct thy paths. So again, brothers and sisters in the Lord, how do we actually receive the provision of Jesus as the bread of life? Sa adlaw naton nga pagpangabuhi, number one, we should come to Him. It is a posture of relocation. Secondly, we should believe in Him. It is a posture of internal reliance. And thirdly, never hunger again. It is a posture of continuous satisfaction. Namo na gani nga, you never go hungry, never be thirsty. Kaya gini nga mga declaration ni Jesus Christ, during the time ni Jesus Christ, it was shocking. No? Shocking na. Kaya nagambalbala ang Ginoo nga hindi na ta magutom, wala. It means that in Christ, we have access to a eternal satisfaction that transcends our circumstances. Pareho bala sang mana dito sa wilderness, no? Sa Exodus, nga ilayang mana, ilang pagkaon, it was a daily bread for a daily journey. Ang managani nga si Jehovah Jireh, ang aton nga Ginoo, He is our provider, provides not only a stockpile of provision, hindi lang yan nga utay-utay, hindi lang yan installment, kundi ginahimunan niya ginang aton kinanglanon sa sining adlaw nga ano, tingob para sa sining adlaw. No, kabalo man kita, may kinanglanon kita sa buwas. And yes, lain naman na ito nga kinanglanon, lain naman na ito ang paghimuno sa aton nga Ginoo. That's why you don't graduate from needing the bread. You must eat and you are satisfied. And tomorrow you will eat again. You will come to Him. Amo na gani nga magpalapit kita. We should have a God and I time. Amo na gani, it is not enough for a man to taste once of the goodness of Christ as the bread of life. He must feed on Him continually and daily. For this life is not a one-time meal. Do you agree with that? Hindi lang yung one time kita yung magkaon. Hindi lang kita yung one time nga magpalapit sa Ginoo. In such a way nga kinanglan adlaw gani nga magpalapit kita, we should have a God and I time. It should be daily. Sumamangkot ko sa imo. Subong ba lang nga aga, do you have this desire nga magpalapit ikaw sa Ginoo? Nga kabalo ka man nga ang Ginoo lang gin ang makatag sa imo sang tutuod nga kalipay. Siya lang gid yung makahimuno sa aton kinanglanon. Kag siya lang gid mismo ang makasatisfy sa aton nga kaugalingon. Ano hambal ni Jesus Christ in John 10:10? The thief comes only to kill, steal, and destroy. But I came, hambal ni Jesus Christ, He came that we may have life and have it abundantly. It means we will be satisfied in Him. Are you satisfied with Jesus Christ? Kabay pa nang in blessing ini nga pagtuon naton subong nga aga. Ako niyo lagad, Pastor Zerdan Akar. Have a blessed day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Welcome mga byan kag mga utod sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikanos. Nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamaayo sa pulong sang Ginoo. Magipadayon kita diri sa aton pagtuon sa 1 Kings chapter 17 verse 1 ini pakadto sa verse 16 actually. But since limitado itong time, nagahatagyapon kita dirising mga pagtulunan sa aton sa panggapadayon tas pag-alagad sa Ginoo. Gintiguluhan natin ini coping with feelings of insecurity. So last time, nakita natin nga whenever we meet economic difficulties or social unrest, damo gid nga mga natawo, including mga Kristiyanon, nagasuffer some feelings of insecurity. Kamuna siling ko nga ato lang tawon ini ang passage sa 1 Kings 17. Kabay pa makabuli ini sa aton sa pag-cope with such feelings, no? So, na-mention ako ng background last time nga ang nations ang Israel with Ahab as king had departed from the true God to worship Baal. So, ang mga tao nga nag-worship sa matuod nga Dios sa pungsod Israel, gin-persecute ni King Ahab. Kaupod sa iyang wicked wife, amo si Jezebel. So to teach them a lesson, ang Ginoo, ginsugod niya si Elijah nga maghambal dito sa kay King Ahab, nga ang Ginoo hindi maghatag sang ulan for 3 years, kag Jew, no? Kag bangod sila, ginhambal ina ni Elijah, gintuman niya na ang sugo sa Ginoo, kag nag-cause inisang dakugid nga famine sang ilang lugar. So, amun ang background sang sining passage dito sa 1 Kings 17. Kag nasapwa naton sa verse 1 nga ginhambagin na ni Elijah, no? Sa kay King Ahab. Kag sang mag-abot na dayon diri ang drought and resultant famine begin. Kag si Ahab will makes he'll make diligent search sa kay Elijah. Kay siyempre, nabatian niya sa conversation ni Elijah sa kay King Ahab nga maabot gid nga magwala na sing ulan kag Jew. Kag natuman gid. So kung ibutang nato aton self sa kay Elijah, medyo budlay gid, di ba? Muna nga, hindi ka blam hadlok sini nga basi hingabuton kagid ni King Ahab. Kag mag-worry kagid, kundi na ka mangita sing pagkaon kag tubig kay naglamatay na ang talamnan. Magbala na ang ilang mga bubon. So, wala tubig, wala pagkaon. So, gilalain kagid, no? So, gani gin allow ini sa Ginoo sa pagsilot sa katawhan sang Dios, especially sa kay King Ahab and wicked Queen Jezebel. So by stopping the rain and dew for 3 years, ano ganito? What was God trying to show Ahab and the people? So, kung i-analyze natin nga, amuna nga pamaagi nga dapat mag-depend kita sa Ginoo. No? Kag ang Ginoo matuod gid, who has power over nature. Mahimo yagid, wala sing tao maka himo silang pagpugong sang nature. Only God, no? Te, grabe, kung imong i-analyze sininga passage, hindi lango-lango ang na-experience sa mga tao sa sininga time. Okay? Pero, suno sa verse 2 to 6, gin-providean sa Ginoo ang needs ni Elijah. Gin-pahalin niya ang lugar kanagkadto sa Brook Cherith. And imagine, raven ang ginggamit sa Ginoo sa paghimulo sa iyang kinanglanon. Nga naman hindi ido, no? Kaya ang ido, yeah, man's best friend mo. Sa tanan niya sapat, nga agad niya raven. Katingalhan pagid, kay ang raven, ang karakteristik niya, pinakadalok na sapat. So, matingala kagid, nga grabe gid yung Ginoo, no? Nga sa tanan niya sapat, nga raven, kag pinakadalok pagali ni siya. Pero gamit sa Ginoo nga maghimuno. So muna nga ang lesson sa last time kita nato nga ang Ginoo wala gid siya pili, ginapakita iya gid ang gahom bala. Nga bisan, dalug na tao makabulig sa imo. Mahinatagon man siya, kung hindi man siya mahinatagon, kung tandugon sa Ginoo, magabulig din na sa imo. So, hindi ta mag-worry sa atong kinanglanon, kay kabalugin ang Ginoo sa atong mga kinanglanon. Mag-provide gid siya. So, grabe ang Ginoo diri. Kag dako kayo nga lesson nga makita naton nga makibot kita sang paggagamhanan sang aton Ginoo. So, muna diri sa verses 1 to 6, makita naton Elijah fed by ravens. Now, proceed kita diri sa verse 7, down to verse 16. Nakita man naton diri Elijah fed by the widow. Nga ano natabo? Look at verse 7. Okay, 1 Kings 17:7. And it came to pass after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. Okay, di siyempre, muna ang judgment ginhatag sa Ginoo. Nag-abot din ang tiyon nga nagmala ang brook Cherith. Pero napuslan ina ni Elijah for 3 years nga dito siya. Ginatipigan sa Ginoo, ginimunan niyang kinanglanon, makakaon siya aga gabi, kag makainom siya sang tubig, di karon, naglabot ng 3 years, nagmalagid, no? Nagmalagid ang Brook Cherith. So again, imagine yourself to be Elijah sa sininga time. How would you have felt as you come to the brook each day and find the water receding by the day? Ha? Di daw siguro, galalain ka naman. Ha? Namuna ang lesson 3 sometimes, no? Sa aton pag-abuis pag-alagad sa Ginoo, damo sa aton have started with strong faith when God asked us to go to that brook. However, we might have expected nga ang brook not to run dry but to overflow with water. Amo ginaguro aton expectation. Pero many of us probably wouldn't even wait until it dried up and would started doubting God and questioning Him. Kung gisa sa aton Christian life, no, damo na mga lesson ginhatag si Ginoo sa aton, pero wala naton gin tagaan gin bili. Wala naton gin evaluate aton self kag sa Ginoo. Kag wala tabla gin pasalamatan siguro or nakita nga ang Ginoo gamhanan kag maayo gyapon. Kag karon mag-abot naman ang another trial sa imong kabuhi. Dayo naman ta question sa Ginoo. 'Di ba? Though many times ikatabo na sa kabuhi sa mga Kristohano. Ti diri makita naton sa kay Elijah kay nagmala ano naman ang plano sa Ginoo di. Look at verse 9. Sa diin ang Ginoo ginpadala niya si Elijah ang next set niya nga instruction. Kag ano yang ginhambal diri sa kay Elijah ara sa verse 9. Siling diri arise. Siling sa Ginoo kay Elijah. Get thee to Zarephath which belongeth to Sidon and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Okay. Tahom, no? Now, kung ikaw diri si Elijah, having seen the brook dry up, and God sends you to a widow to feed you, how would you have reacted? Ha? Mga utod? Basi makumod ka naman, guro. Na yung Lord nga, may na di kahimtang ko, nami nakakaon ko diri, ginprovidean ko sa raven di, kagang brook sirit, ginpamala mo pa, pahalinon mo naman ko. Isa ang mga comfort zones nato, no? Nga dra na ta nagsalig bala. Kung isa, paong ka da sa Ginoo. Palinon ka gida sa Ginoo. Ti, kung isa, kung alang-alang pagtuo mo, ti, mag-question ka gid sa Dios. Ha? Ti, amuna diri nga makita naton kung ikaw di sa Elijah, ti, ano naman imong reaction? Pero look at Elijah. Paano siya nag-respond? Verse 10, 1 Kings 17, tanawan ninyo ha, verse 10. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, Behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. Grabe, no? So, in other words, si Elijah, wala tagdi siyang makita sa passage nga nag-question sa Ginoo. Wala man daton din makita sa passage nga nagduha-duha sa Ginoo. Kada sugo sa Ginoo sa iya gintuman niya gid. No? So kanami, I hope sa aton man nga pag-alagad sa Ginoo, mag-abot bala nga mga trahedya sa aton kabuhi nga sometimes ga-question gid kita sa Ginoo. Ini kay Elijah, mako muna nga namalhan ang Brook Cherith, why na siya imnon? Hindi naman siya kakaon. Di palin naman siya sa Ginoo, tani okay to yung sitwasyon. Pero makita nato nagtuman gid siya gyapon. Sometimes sa ato na muna that some people may feel that they cannot identify with Elijah in this and the previous section nato natunan because Elijah was great prophet and they are but ordinary Christians. Okay? But surely they can identify with the widow. Karon, kung ikaw diri ang widow, how would you have felt when Elijah made the request? Sa verse 13. Nga? Ano diri ang hinunsiling sa verse 13? And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. Now, ano diri ang mga factors that made it difficult for the widow to comply sa request diri ni Elijah? Kung imong lantawon ng passage, no? There was famine in the land. Amo na nga paghangyo ni Elijah nga tagai ko sang food. Ang reply sang widow daw negative gid nga gamay na lang akon food, ihatag ko pa sa imo ang food nga nabilin para na lang gito sa akong kag sa bata ako. Di kun ihatag ko sa imo wala na kami kaunon mapatay na kami. Amo na nga ang makita naton ang passage diri nga ang mga factors that made it difficult for the widow to comply sa request ni Elijah. Una sa tanan, may famine in the land mo. Di may rason kita ni ang widow nga hindi siya maghatag, di ba? Ikanuha, widow pagid siya. So isa na mga factors nga budlay siya maghatag. Kay, balo siya, siya na lang isa. Ikatatlo, may bata pagid siya nga pakauno niya. She had a son to feed. Kag ikapat, what she had left was so little. You see, gamay na lang. Pero anong natabo? In spite of all these difficulties, ang widow nag-obey siya sang hangyo ni Elijah sa iya. Nung naa. In other words, she must have been a person who had been worshiping the true God. Alright? And she probably recognized nga si Elijah as a prophet of God. So on one hand, she faced the cold facts, the famine. No? Kag iyang resources, yung tawa bala, gamay-gamay na lang yun. But on the other hand, she had the promise of God na makita natin sa verse 14. No? Kag she chose to believe God and put her trust in Him. Kaya may either isang response ang widow sang hangyo ni Elijah sa iya. Siling sa verse 14, For thus said the Lord God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. So kung ikaw diri sa situation ni isang widow, mautuman ka ihan utod, abyan? Ha? Ay, salamat kita sa pulong sa Ginoo. Sometimes, gilalain ta sa itong mga kinanglanon tungod sa kamahal na sa panahon sa buong kag mga balaklon. Kaiwat na gid, kilain na gid sa panahon. Pero as the need increases, the grace of God will also increase. Hindi kita malipat. Padahan kita maghatag sa bulaton sa Ginoo, bisan budlay na ang atong kinanglanon. Padahan kita magbulig sa mga pastor na nagakinahanglan. Bisan budlay lang atong mga kinanglanon kay ang Ginoo magahimuno gid magbugay sa ato. Okay? So amo ni ang lesson nga ma-learn naton sa gihapon sa aton pagtuon sang sininga passage. Padayuno naton ini utod liwat ang aton nga pagpamalandong. Kag damo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati. Ang Ginoo magpakamaayo sa inyo nga tanan. Damo nga salamat.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Diyos sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa-tagsa.
4: Ang nahauna nga libro sang mga hari, Chapter 14. Ang ginhambal ni Propeta Ahiya batok kay Jeroboam. Sadto nga tion, nagmasakit ang bata nga lalaki ni Jeroboam nga si Abiya. Gani, nagsiling si Jeroboam sa iya asawa. Magpakuno-kuno ka para wala sing may makakilala sa imo nga asawa ko ikaw. Kag magkadto ka sa Shilo. Ato didto si Ahiya. Ang propeta nga nagsiling sa akon nga manginhari ako sang Israel. Magkadto ka sa iya nga may dala nga mga regalo nga napulo katinapay, mga kalanon, kag isa katibod nga hani, kay sugiran kaniya kun ano ang matabo sa aton bata. Gani nagkadto ang asawa ni Jeroboam sa balay ni Ahiya sa Shilo. Tigulang na si Ahiya kag indi na siya makakita. Pero nagsiling ang Ginoo kay Ahiya. Nagapakadto diri ang asawa ni Jeroboam nga nagapakuno-kuno para indi siya makilala. Mamangkot siya sa imo parte sa iya bata nga nagamasakit. Kagsabton mo siya sang akon isiling sa imo. Gani sang mabatian ni Ahiya nga nagapasulod siya sa puwertahan nagsiling si Ahiya. Dali, sulod. Nahibaluan ko nga asawa ka ni Jeroboam. Nga nagapakuno-kuno ka pa. May malain ako nga balita sa imo. Pauli ka kagsilinga si Jeroboam nga amuini ang ginasiling sang Ginoo. Ang Diyos sang Israel. Ginpili ko ikaw sa mga tawo kaginhimo nga pangulo sang akon katawhan nga mga Israelinhon. Ginkuha ko ang ginharian sa mga kaliwat ni David kaginhatag sa imo. Pero indi ka pareho kay David nga akon alagad. Nga nagtuman sa akon mga sugo kag nagsunod sa akon sa bugos niya nga tagipusoon. Kag naghimo sing matarong sa akon panulok. Mas malain pa ang imo ginhimo sang sa ginhimo sang mga nauna sa imo. Ginsikway mo ako, kagin paakig paagi sa paghimo sang mital nga mga Diyos-Diyos. Tungod sini, laglagon ko ang imo panimalay. Pamatyon ko ang tanan nga miyembro sang imo panimalay nga mga lalaki. Ulipon o kun indi. Laglagon ko sing bugos ang imo panimalay, pareho sa higko nga ginsunog nga wala sing may nabilin. Ang mga miyembro sang imo panimalay nga magakalamatay sa banwa, pagakaunon sang mga ido. Kag ang magakalamatay sa uma, pagakaunon sang mga pispis. Matabo gid ini, kay ako, ang Ginoo ang nagasiling sini. Dayo nagsiling si Ahiya sa asawa ni Jeroboam. Magpuli ka na sa inyo. Pag-abot mo sa inyo syudad, mapatay ang imo bata. Magapangasubo sa iya ang tanan nga taga Israel. Kag-ilubong siya. Siya lang sa panimalay ni Jeroboam ang hatagan sang nagakaigo nga lubong. Kay siya lang sa panimalay ni Jeroboam ang nalipayan sang Ginoo, ang Diyos sang Israel. Kag sa sinigid nga tiempo, may ibutang ang Ginoo nga hari sa Israel nga amo ang magalaglag sa panimalay ni Jeroboam. Silutan sang Ginoo ang Israel hasta nga magakurog ini, pareho sang pagkurog sang tigbaw sa sulog nga tubig. Kuhaon niya sila sa sining maayo nga duta nga iya ginhatag sa ila mga katigulangan, kaglaptahon niya sila sa unhan sang suba sang Euphrates, tungod kay ginpaakig nila siya sang maghimo sila sang mga huluhaligi nga simbolo sang diyosa nga si Asherah. Pabay-an niya sila tungod sa mga sala ni Jeroboam nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga-Israel. Dayon nagpuli ang asawa ni Jeroboam sa Terza. Pag-abot gid niya sa puwertahan sang ilabalay, napatay dayon ang iya bata. Nagpangasubo sa bata ang tanan nga taga-Israel kag ginlubong nila siya. Suno man sa ginsiling sang Ginoo paagi sa iya alagad nga si propeta Ahiya. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Jeroboam, pati ang iya mga pagpakig-away nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel. Naghari si Jeroboam sa Israel sa sulod sang 22 ka tuig. Kagsang napatay siya, si Nadab nga iya anak amo ang nagbulo sa iya bilang hari. Ang paghari ni Rehoboam sa Juda. Si Rehoboam nga anak ni Solomon amo ang hari sa Juda. Nagaedad siya sing 41 ka tuig sang nanginhari siya. Kag naghari siya sa sulod sang 17 ka tuig sa Jerusalem, ang syudad nga ginpili sang Ginoo sa tanan nga tribo sang Israel. Nga sa diin padunggan siya. Ang iloy ni Rehoboam amo si Naama nga amunhon. Nagpakasala ang katauhan sang Juda sa panulok sang Ginoo, kag mas grabe pa ang kaakig sang Ginoo sa ila sang sa ila mga katigulangan, kay mas grabe ang ila mga sala. Naghimo man sila sang mga simbahan sa mataas nga mga lugar kag sang handumanan nga mga bato. Kag nagpatindog sila sang mga huluhaligi nga simbolo sang diyosa nga si Asherah sa ibabaw sang tagsa kabukid kag sa idalom sang tagsa kamadabong nga kahoy. Wala labot sina, may ara pa sila nga mga lalaki kag mga babayi nga nagabaligya sang ilalawas sa mga lugar nga ila ginasimbahan. Ang katawhan sang Juda naghimo sang tanan nga makangililad nga butang nga ginahimo anay sang mga nasyon nga ginpatabog sang Ginoo sa mga Israelinhon. Sang ikalima nga tuig sang paghari ni Rehoboam, ginsalakay ni Haring Sheshak sang Egypt ang Jerusalem. Ginpanguha niya ang mga manggad sa templo sang Ginoo kag sa palasyo. Ginkuha niya ang tanan, pati na ang tanan nga taming nga bulawan nga ginpahimo ni Solomon. Gani nagpahimo si Haring Rehoboam sang mga taming nga saway sa pag-ilis sadto nga mga taming. Kagin-intrigar niya ini sa mga opisyal sang mga gwardya nga nagabantay sa puwertahan sang palasyo. Kagkon magkadto ang hari sa templo sang Ginoo, nagaupod sa iya ang mga gwardya nga dala ini nga mga taming. Kagpagkatapos, ginabalik manila ini sa ila kwarto. Ang iban pa nga mga istorya parte sa paghari ni Rehoboam, kag ang tanan nga iya ginhimo nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Juda. Pirmi lang sadto nagainaway si Rehoboam kag si Jeroboam. Sang napatay si Rehoboam, ginlubong siya sa ginlubngan sang iya mga katigulangan sa banwa ni David. Ang iloy ni Rehoboam, amo si Naama nga amunhon. Si Abiya nga iya anak, amo ang nagbulo sa iya bilang hari. Ang nahauna nga libro sang mga hari. Chapter 15. Ang paghari ni Abiya sa Juda. Nanginhari sang Juda si Abiya sang ika-18 nga tuig sang paghari ni Jeroboam sa Israel. Sa Jerusalem nag-istar si Abiya kag naghari siya sa sulod sang 3 ka tuig. Ang iya iloy amo si Maaka nga apo ni Absalom. Ginhimo man niya ang tanan nga sala nga ginhimo sang iya amay. Indi maayo ang iya relasyon sa Ginoo nga iya Dios. Indi pareho kay David nga iya katigulangan. Pero tungod kay David, gintugot sang Ginoo nga iya Dios nga may kaliwat siya nga magahari sa Jerusalem paagi sa paghatag sa iya sang anak nga magabulo sa iya sa paghari kag magapabakod sa Jerusalem. Kay ginhimo ni David ang matarong sa panulok sang Ginoo kag samtang buhi siya, wala niya paglapasa ang mga sugo sang Ginoo. Luwas lang sa ginhimo niya kay Uriah nga Hethanon. Sadto anay, pirmi lang nagainaway si Rehoboam kag si Jeroboam. kag sang ulihi, si Abiya naman kag si Jeroboam ang nagainaway. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Abiya, kag ang tanan nga iya ginhimo, nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari, sang Juda. Sang napatay si Abiya, ginlubong siya sa banwa ni David. Kag si Asa nga iya anak, amo ang nagbulos sa iya bilang hari. Ang paghari ni Asa sa Juda. Nanginhari sang Juda si Asa sang ika-20 nga tuig sang paghari ni Jeroboam sa Israel. Sa Jerusalem nag-istar si Asa kag naghari siya sa sulod sang 41 ka tuig. Ang iya lula amo si Maaka nga apo ni Absalom. Maayo ang ginhimo ni Asa sa panulok sang Ginoo pareho kay David nga iya katigulangan. Ginpalayas niya sa Juda ang mga lalaki kag mga babayi nga nagabaligya sang ilalawas sa mga lugar nga ila ginasimbahan. Kag ginpakuha niya ang tanan nga Dios-Dios nga ginpahimo sang iya mga katigulangan. Pati ang iya lula nga si Maaka ginpahalin niya sa pagkarayna. Kay nagpahimo siya sang makangililad nga huluhaligi nga simbolo sang Diyosa nga si Ashera. Ginpautod ni Asa ini nga huluhaligi kag ginpasunog sa Kedron nga ililigan sang tubig. Bisan wala madula ang mga simbahan sa mataas nga mga lugar, matutom gihapon siya sa Ginoo sa bilog niya nga kabuhi. Gindala niya sa templo sang Ginoo ang mga pilak, mga bulawan kag ang iban pa nga mga butang nga ginhalad niya kag sang iya amay sa Ginoo. Pirmi lang nagainaway si Asa kag si Baasha nga hari sang Israel samtang nagahari sila. Ginsalakay ni Baasha ang Juda. Kag ginpabakod niya ang banwa sang Rama para wala sing may makagwa ukon makasulod sa teritoryo ni Haring Asa sang Juda. Ginpanguha ni Asa ang tanan nga pila kag bulawan nga nabilin sa mga bodiga sang templo sang Ginoo kag sang iya palasyo. Ginintrigar niya ini sa iya mga opisyal kag ginsugo niya sila nga dalon ini kay Haring Ben-Hadad sang Aram nga nagaistar sa Damascus. Si Ben-Hadad, anak ni Tabrimon kag apo ni Hezion. Amo ini ang mensahe ni Asa kay Ben-Hadad. Maghimo kita sang kasugtanan nga magdampiganay kita. Pareho sang ginhimo sang aton mga amay. Batuna ang regalo ko sa imo nga pila kag bulawan kag ginapangabay ko ikaw nga untaton mo na ang imo pagpakigdampig kay Haring Baasha sang Israel para pabayan na niya ako. Nagsugot si Ben-Hadad sa ginpangabay ni Haring Asa kag ginsugo niya ang mga commander sang iya mga soldado nga salakayon ang mga banwa sang Israel. Naagaw nila ang iyon, Dan, Abelbet Maaka, ang bilog nga Kineret, kag ang bilog nga Naphtali. Sang mabatian ini ni Baasha, ginpauntat niya ang pagpabakod sang Rama kag nagbalik siya sa Terza. Dayon nagmando si Haring Asa sa tanangid nga taga Juda nga kuhaon nila ang mga bato kag mga truso nga gingamit ni Baasha sa pagpabakod sang Rama. Kag gingamit ini ni Haring Asa sa pagpabakod sang Geba sa Benjamin kag sang Mespa. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Asa kag ang iya bantog nga mga binuhatan kag ang tanan niya nga ginhimo pati ang mga banwa nga iya ginpabakod nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Juda. Sang tigulang na si Asa may sakit siya sa tiil. Kag sang napatay siya ginlubong siya sa ginlubngan sang iya mga katigulangan sa banwa sang iya katigulangan nga si David. Kag si Jehoshaphat nga iya anak amo ang nagbulos sa iya bilang hari. Ang paghari ni Nadab sa Israel. Nanginhari sang Israel si Nadab nga anak ni Jeroboam sang ikaduha nga tuig sang paghari ni Asa sa Juda. Naghari si Nadab sa bilog nga Israel sa sulod sang duha ka tuig. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo. Nagsunod siya sa pagginawi sang iya amay kag sa sala nga iya ginhimo nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga-Israel. Karon, si Baasha nga anak ni Ahiya, nga halin sa tribo ni Isakar, nagplano sing malain kontra kay Nadab. Ginpapatay niya si Nadab samtang ginasalakay ni Nadab kagsang bilog nga Israel ang Gibeton, nga isa ka banwa sang mga Filistinhon. Ang pagpatay ni Baasha kay Nadab natabo sang ikatatlo nga tuig sang paghari ni Asa sa Juda. Kag si Baasha, amo ang nagbulos kay Nadab bilang hari. Pag-umpisa gid ni Baasha nga maghari, ginpamatay niya ang bilog nga pamilya ni Jeroboam, kag wala gid siya sing may ginbilin bisan isa. Natabo ini, suno sa ginsiling sang Ginoo paagi sa iya alagad nga si Ahiya nga taga Shilo. Kay nangakig ang Ginoo, ang Dios sang Israel kay Jeroboam, tungod sa iya mga sala nga ginhimo, nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga Israel. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Nadab, kag ang tanan nga iya ginhimo, nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel. Pirmi lang nagainaway si Asa, kag si Baasha samtang nagahari sila. Ang paghari ni Baasha sa Israel. Nanginhari sang Israel si Baasha, nga anak ni Ahiya, sang ikatatlo nga tuig sang paghari ni Asa sa Juda. Sa Terza nag-istar si Baasha, kag naghari siya sa sulod sang 24 katuig. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo. Nagsunod siya sa pagginawi ni Jeroboam, kag sa sala nga iya ginhimo, nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga-Israel.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

isa naman ka mainit nga pagpanamyaw sa inyo kag sa imo gid abyan. Sa matutom gid ikaw nga nagasunod sining aton programa Hour of Hope. Sa gyapon, pastor sang Hinubaan Baptist Church si Daniel Salcedo ang inyong managwali. Kagkaupod naton ang mga abyan kag mga utod naton sa Ginoo nga nagabulig kag nagapangamuyo sininga palatuntunan. Questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa sininga numero 0919-228-2263. Amay nga balaan, salamat gid sang kahigyunan nga makatuon kami liwat sang imo mga pulong nga magasirbi, masanag ni iwag sang amon dalanon. Inspirasyon sang amon kinabuhi sa amon paglakatupod sa imo kag pagpasangkad sang amon ihibalo sa kay Kristo Jesus. Ginoo salamat nga sa diin sa pagtuon namon sining mga pulong, masangkapan kami sang tagsa kamayong mga buhat kag mangin pagpakamaayo kami sa madamo nga mga tao. Amay nagahingyo kami sang imo paghimuno sang mga kinanglanon sang amon mga utod sa mga material kag ilabinagid sa ila mga kalab. Kaluwasan kag pagpalig-on sang pagtuo. Padayon ka Ginoo sang pagbulig bisan pa sang amon mga utod nga ara sa leadership. Tagaay sila sang pinasay mga kaalam kag pagtuytoy. Kag bisan pang yara sa mga hiligdaan ang imo pag-ayo kag pagbangon sa milagroso Ginoo nga pamaagi. Sa liwat salamat gid sang tanan, nagatugyan kami sa imo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Psalm 100. I'll be reading once again sang sininga salmo. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and that we ourselves, we are His people, and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name, for the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Arip abyan ang pila ka mga butang nga sa din magatulod sa aton nga magtaha, magluhod, magsimba kang magsalig sining aton hindi makita kagamhanan nga Diyos. Now, duha gid ka bagay ang outstanding bala kun aton ini nga himahimayon. Number one, kun sino ang Ginoo amuna nga simbahon naton siya. Kay ikaduwa, kun ano ang nahimo niya sa aton. Ang Ginoo nagahimuno sang aton kinahanglanon. He is our provider. Masapuan nato na utod sa pululungon sang manugsalmo nga nagsiling siya. Siya ang naghimo sa aton kag indi sa aton kaugalingon, kita mga karnero sang iya halalban. You look at that, mga karnero sang iya halalban. Connected utod ang mga sheep sa pasture. Kagari utod ang tatlugid ka basic nga hilimuon sang manugpahalab in relation sa iya panong o kon mga karnero. Nahauna, ang manugpahalab nagapakaon sang iya panong. Sa pagpasiguro abyan akon nga nagapamati, nga tambok ang iya mga karnero. Kaganong resulta. Of course, kung mangita siya sang gatas, sa mga babay nga karnero, damo gatas. Hindi bala? Ikaduha, kung mag-alot naman siya kay ang balahibo, ginagamit nila ina, nga mga panapton, maayo nga quality. Kag kung mangita naman siya karne, timatambok kag maayo nga sahisang mga karnero. Tiyam muna abyan, ang Diyos bala sa aton, wala gid sang pagkulang. Amen? Kita lang gid bala nagasunggod sa iya. Kita lang gid bala nagabugnaw sang aton relasyon sa iya. Kita lang bala nagakumod sa iya sa masami. Apang kung makita naton ang kamatuoran sang kaayo sang Ginoo, wala na gid kita sang rason pa nga magpalayo, magrebelde, magquestion sang iya pagdireher,
kagkabubuto niya nga himpit sa aton. Amen utod. You see, ining pagpakaon, pagtuytoy, kagpagproteher sang Ginoo sa aton, kabalo ka mo kung paano niya ni gina-accomplish sa iya mga pulong. Diri ang Ginoo nagapalambo sang aton pagkilala sa iya mga pulong. Ang muna nga importante sa adlaw-adlaw utod nakon nga nagapamati, ang pag-devolve naton sang aton kaugalingon sa pagtuon sang pulong niya. Salamat nga nagapamati ka siningwali sa Hour of Hope kag sa ibang pagid nga mga programa. Apang mangin accelerated pagid ang atong pagtubo kag pagkilala sa Ginoo kung kita mismo personally magakutkot sang mga kamatuoran kag mag-apply sining kamatuoran nga nakita ta sa Biblia. Gusto abyan? Kag paagi sining mga pulong, ginagiyahan kita sang Ginoo. Hindi bala, basic man lang kaayo. Kung ano ang iya ginasugo, tumanon ta. Amoy na, ikaduha, kung ano ginadumili niya likaw eh, para na makita siya mga pulong, kag kung ano ang ginasaan niya, tindugi. Amo na abyan, paagi sa pagtuon mo sang pulong sang Ginoo, ginatuytuyan kita sang balaan ng Espiritu, dira siya kag nagagiya sa aton. Amo lang matong mga rules na to, naging post. What he commands, obey. What he prohibits, then we must avoid. And what he promised, mga utod, we must believe. Blessing na ang pulong sang Ginoo sa imo kang sakot. Amen. Kag pagkatapos, niya paano bala ang tawo ang pamatanon usually ang ginahambalan diri sa pulong sang Ginoo, makapanilo sa niya dalanon. Meaning makaprotect sa iya sa pollution sang kalibutanon nga panghunahuna and eventually pamatasan sinya sa pagtuon sang imo mga pulong. You see utod, amo na nga importante gid ang personal prayer and Bible study and above all ang pag-apply sang kamatuoran nga ato nabal-an in everyday circumstances sa aton kinabuhi. Amen. Ang Diyos nagahimuno sang aton kinanglanon. Now, sa piyak naman nga bahin, sa mga material nga aspeto kag financial sang aton kinabuhi, dira man ginapakita sang Ginoo ang iya kagamhanan sa paghimuno. Kabalo ka mo kung ano ang mga basic nga nakita nakon nga ang Diyos nag-provide sang aton daily needs. Okay, number one, tagaan niya katrabaho. Kagpaagi sa sinang palangabuhian nga ginhatag sang Ginoo sa aton, dira ka ginahimun-an niya ang aton mga kinanglano. Makabulig kita sa iban, makatabang man kita sa ministry sang Ginoo. Amen. Ano pagid sa pangamuyo? Pamaagi ini sang Ginoo sa aton nga himun-an niya ang aton mga kinanglano. Kun sa bagay, kadamo-damo sa mga promesa sa pulong sang Ginoo nga nagatandog sa pagpangamuyo. Ang gina-require niya lang sa aton, pangita ka, ikaw makakita, panukto ka kag ikaw pagabuksan, panawag ka kag ikaw pagasabton. Masyado ka klaro, masyado ka atag ini nga mga hangkat kag promesa sang Ginoo sa aton. Amuna nga, sa isa ka ilunggo pa nga terminology, kuhaon tang oportunidad, subong nga makanakan sang Ginoo, pangyadian ta ining mga promesa sang Ginoo. Amen. Gatuo ko mga utod nakon sa kagamhanan, sa kaayo, kaalam, kagrasya sang aton nga Ginoo. Maluluyon siya kag magapangayo kita sa iya. Kabalugid ko nga sa iya perfect timing kag pamaagi magahimuno siya sang aton mga kinanglanon. O hallelujah sa sining kamatuoran. Noong masunod pa ginakon na sapuan diri sa Salmo, amo ang kaayo sang Ginoo. We are the sheep of His pasture. Gintawag na kun ina nga ang Diyos provider sang aton mga kinanglano. But He is good. Amo pa ginangako na sapuan utod. Ano pala ang kaayo sang Ginoo? Nung ginpakita niya dira sa New Testament, tanawa bala ninyo, nagapaulan siya sa mga duta sang matarong
kag sa mga malaot. Tanawan nyo balaotod. Ang goodness ng Ginoo nagalambot hindi lamang sa aton nga mahinadlukon sa iya, kundi bisan pa sa mga tawo nga nagabato sa iya. May nagpamangkot dito sa tsimpo ni San Pablo nga nagadelay kuno ang Ginoo sang iya punishment o kung sang iya pagkaridiri sa kalibutan. Siling ni San Pablo, niya wala bala kamo kabalo nga ang pagpalantang sang Ginoo sang iya paghukom kag pagkari nagahagyat na sa inyo sa kaluwasan. Utod na kun nga nagapamati, kun dasigon sang Ginoo ang iya paghukom, sino lang ay hanang mabilin sa aton. Apang gina-extend niya pa ang aton mga tsansa, ginapalaba pa sang Ginoo ang aton mga kinabuhi existence sa sining kalibutan, manggaranon siya sa pagpaumod, anong niya tinutuyo? Nga maghinulsol kaabiyan nga nagapamati sing imo sala, kag magtuo kag magbaton kay Kristo, nga imo manluluwas. Now kag pagatakpa naton sang sining pangunahuna, ang Ginoo maminatud-on kag matutom. Magsiling kita maminatud-on nga kun ano ang yaginsaad tindugan asang Dios, He will fulfill that. Kag magsiling kita nga faithful, siya mismo personally wala nagabalhin. So dira worthy siya sang aton pagsalig kag pagsimba. Amen. Anong siling sang pulong? His truth endureth to all generations. Sa pagkatahom-tahom utod. Tigun may saligan pagkita nga persona sa sining kalibutan. Abi ibutang sa aton Ginoong Diyos. Ibutang ang imo pagsalig sa kay Kristo Jesus. Amen. And finally, utod ari ang aton mga personal responses. Number one, sa nabalaan naton nga amugali ni. Kaayo ang Ginoo, kag amugali ni. Kadako ang Ginoo sa sining universe. Then, bagay lang gid nga magsimba kita sa iya. Number two, bagay lang gid nga mag-acknowledge kita nga siya Ginoo sang aton kinabuhi. Hindi ta pag-ibutang sa taog kag sa hunas ang aton pagsinalayo. Let us acknowledge the Lordship of the Lord Jesus of God sa aton mga kinabuhi. Number three, kung Ginoo siya sang aton kaugalingon, then may ara kita obedience kag sa mission nga ipakita sa iya. Din kay mo kita alagad nga way gapati sa iya, Master. Gusto abyan ang masunod sinadiri nga saliga naton siya sa tanan nga hitabo sang aton kinabuhi. Kag pagatakpa naton sa isa kahangkat, ano ina? Kun amo ini kadako ang aton Dios, kag kun amo ini kaayo sang aton Ginoo, ipanugid ta siya sa iban. Amen. I-share gugma ni Ginoong Hesus sa mga tao nga wala pa Jesus, Kristohanon, kag ikaw nga wala pa Kristo, hindi pagbalibari ang kaayos ang Ginoo. Imbitaha si Kristo nga magsulod sa imo tagipusoon. Luwaso niya ikaw, baguho niya ikaw, gamito niya ikaw. Amen! Well, paalam na kita sa inyo, ining inyo amigo sa gihapon, upod sa Hinobaan Baptist Church, kag sa Hour of Hope, Pastor Daniel Salcedo, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Muing aga sa aton mga kauturan, ini naman ang iyong kubos nga alagad, Pastor Ricky Calopez sang True Life Missionary Baptist Church, Mapa Antipolo Pontevedra, nagahambal gid sa inyo sang good morning and God bless to all of us sa mga kauturan nato nga pamati sa ining programa. Labi na gid sa aton mga kapastoranan sang BMAP or BMoney, no? Pastors, good morning gid sa inyo kag dalayon gid ang Ginoo sang nagligad nga pastors, BMoney Pastor Fellowship dito sa Kusol kag subuman may palabuton kitang grand revival, no? This coming June 12 dito sa Bubog, Talisay. So good morning gid sa mga kauturan sang BMoney. Kag if you are willing to join, no, sa aton nga revival this coming of June 12. So muman pasalamatan taman ang Ginoo sang nagligad nga fellowship dito sa Shaton, no? Ang WMA sang BMoney fellowship sang Negros Island nag fellowship dito sa Shaton. So dalayaon ang Ginoo ang protection, kag guidance, kag provision naging hatag sang Dios sa aton. So amo na ang aton gid nga pasalamatan sa Ginoo, no, nga wala yagid kita gin pabay-an kag kanami gid sang blessing, kag kanami sang mensahe, kag we praying ang pag fellowship mag-join pagid kapag padayon pagid hatag himaya sa Ginoo. Okay? So man ginapasalamatan ko man, ano, nagapamati dira sa may barangay 1 ang aton nga friend, no, sa mga Montaño family si Brother Omar, kag sa iyang asawa, kag subuman dira sa may Seaside, no, mga Montaño family, Discutido family, Tinosan family, Calopis family, no, madamo sa mga kauturan nato nga nagapamati dira. So man ginapangamuyoan ko man kag ginapasalamatan man, ano, ang aton nga friend si Pastor and Mrs. Salvador dira sa San Enrique. I hope and I pray sa ining aga nagapamati kamo. So man mayong aga man kay Mr. and Mrs. Baflor. So to God be the glory. This coming 14, no, ara kita dira sa may Jerusalem. So man ginagrate ko man sa mayong aga ang mga friend nato dira sa Miranda Grace, no, sa mga WMA Brotherhood. Good morning gid sa inyo. Subuman dira sa Kusul sa mga WMA mayong aga gid, kag subuman this coming Sunday dito sa Sagay, no, kay Pastor AJ naman. Good morning dira sa inyo, kag subuman sa Jerusalem, no, mayong aga gid mga kauturan nato dira. Kag pasalamatan taman, no, ang mga friend nato nga pastor nga nagapamati, kag si Brother Ceron, no, Manuel Ceron, good morning gid, kag I hope and I pray ang Ginoo gid magabless sa imo. Thank you gid sa imong pagpamati diri sa aton nga programa. So man dira sa may Isla Higanti, ginaprehan ko man si Brother Nonoy, kag thank you gid sa imong pagpamati. So man dira sa istansya, kay Pastor Buluhabo and Mrs. Buluhabo, kay Brother ako nga classmate, no, sa Bible School, Wilson, Brother Wilson, good morning gid. Good morning gid sa imo, kag we pray nga ang imo nga mercy magapadayon. Kay dira sa Santa Barbara, ginapa mayong aga man, no, dira sa may Santa Barbara, sa may Hers Hope, mga Terverdi family, good morning gid. Kag dalayon gid ang Ginoo, kag kanami ginakita ko, nagbalik kaya sa Isla Higante, wala mo ko ging hagad, nagtudlo amo sa mga kabataan, while we praying nga maka-join man taliwat. Kay if I remember 1994, 95, 96 dira kita, no, nag-ministry kaupo ni Sister Mikay kag sa Terverdi family. So dalayawan gid ang Ginoo, no, ginatugyan ta gid sa Ginoo, ah, na makabalik kita sa Isla Higanti, kay maka-minister liwat sa mga kabataan, kag sa mga kauturan. Kay wala gid to pastor, no, dira sa Isla Higanti sa may Lantangan. Ara dira, no, ginggamit ko sa una dira sa Ginoo, 1994 hasta 96. Okay, nakapatindo kita simbahan, kag tungod sa pag-juna ko, gimbayaan ko to, no, kag dira subong ula siyang pastor. Pero nagabalik-balik kita dira. Kag sumuman dira sa piyak sa Granada Missionary Baptist Church, dira sa may Isla Higanti man. So, good morning man dira sa aton mga kauturan, no, liwat sa mga estudyante naton na mag-graduate, kag nagapadayon sa pag-eskwela, kay Charis, we pray nga i-bless kid ang Ginoo, no, ang life man ni Sister Cherise dira sa yung people naton sa may mapa, okay? Kag belated man happy birthday sa mga kautor naton nga nagliligad nga may ka birthday ah. So muna, so belated happy birthday kag magapray kita kay ang Ginoo gid magabless kina sa aton tanan sa ining aga. Lord, we are so thankful sa ining aga nga gihatag mo sa amon, labi na gid Lord ang dugang nga kabuhi. Ikaw gid Lord God magabless kag magapakamaayo kag ginatugyan ko sa imo Lord ang mga kauturan namon nga may mga problema. Lord, I know ikaw gid kabalo kag gihatag mo na nga problema kag kabalo ikaw Lord, may purpose ikaw Ginoo sa ila. Kani amay ginatugyan ko sila sa imo tanan, tagaigid sa Lord sang wisdom. So, man Lord, ginatugyan ko sa imo Lord ang mga kauturan namon nga nagaman na sakit. Kag man Lord magabless kag magauyat Ginoo sa ila. Lord, ginatugyan ko sa ila Ginoo haplosan mo sila sa imo hamiling nga kamot. And I'm praying Lord Jesus Christ, ikaw gid lang Lord ang amon dalang panula na sa iban. Lord, kag ginapray ko man Lord ang Mindanao. Lord, grabe Ginoo ang natabo sa Mindanao, pero Lord, ina may plano ikaw, may purpose ikaw, nga Lord, ina Ginoo, ging hitabo mo Ginoo sa ila. Kay Lord, we pray, ang blessing Ginoo, makabalik sila sa imo, kag makapangayo Ginoo sa kapatawaran, kag ihil mo Ginoo ang land nila. Lord, ginatugyan ko man sa imo, Lord, ang ilang provision, protection. So, man Lord, ang ila Ginoo mga finances. Salamat Lord, nga ikaw gid sa gihapon mag-bless sa mga ministry sang True Life. This coming June 21, ang among Ginoo anniversary, ginatugyan ko sa imo, ang mga speaker, ginapray ko man Lord, nga i-bless gid Ginoo. Lord, subong manan ang ministry sang True Life Ginoo sa mga police. Ikaw Lord, yan mag-bless. No, labi na gid Lord sa BCPO, sa Carmo, kag sa HRDD, sa Station 3, kag subong man Lord sa Station 9, kag subong Lord sa Station 1, si Major Tapang, i-bless mo sa Lord, kag isang wisdom sa pagpadlagan Ginoo sa Station 1, kay kabalo ko Lord, nga dira Ginoo nga area, madamo gid Lord sa crime. And Lord, thank you, little by little, ginatagaan mo sa isang wisdom, kag nag-solve man ibang mga problema. Lord, salamat gid ang mga

6, kanang ang verse makita sa ining aga diri sa James chapter 3 verse 16. Kagang chapter 3 verse 16, no, kung may Bible kamo, basahon naton diri sa James, for where envying and strife is there is confusion and every evil work as a no utod sa ininga tion ang pamangkot sa ininga aga sa imo kag sa akon sa aton tanan nagapamati sa ininga program. Are you envious? Ano bala ang envious? Gitan-aw ko no ang may ara ka bala kahisa sa imo tagibusoon, no? So sa liwat amo ni ang simple nga kag importante nga question sa aton, no? Are you envious? Oh, may ara ka nga kahisa sa imo tagibusoon. So tanawon na lang naton kun ano ang envious, ano ang envy, no? Ang envy is one of the hidden sin that can quietly destroy our joy. Grabe gali, no? Amo na gali ang sala nga ginatago naton nga nag-destroy sa aton sang ginatawag nga kalipay. Kag nag-destroy, nag-damage sang ginatawag nga relasyon, no, sa aton. Kag nagapanubo sang aton nga spiritual growth, nagapaguba sang aton nga espirituhan nga kabuhi nga sa pagtubo, may kung kisa, may smile, no, kung kisa nag-smile kita sa gwa sa aton nga utod, but deep inside gali, nagakainit kag nagakahisa kita, no? Amuna utod, ang outside appearance naton makita nga dool happy ka, pero deep inside gali, may ara ka gali, kainit, kagkahisa. So, hidden sin naton. Kag amoy na ang secretly nagawis kita nga tani, no? Tani, may amuman ko na. Tani, may amuman ko na. Hindi ko. Tani, sobra pa ko sa iya. So, unhappy. Unhappy kita nga iba nga tao, ginabless, ginapromote or makita natin nga successful ang lakabuhi pero kita yan nagkahisa. So sa ini nga aga ang Biblia nagawarn sa aton kag nagawarning sa aton sa imo kag sakon kag sa mga tagpalamati sa ini nga tion that the Bible warns us that envy is dangerous. Okay? Ang kahisa delikado because it takes our eyes of God and places them on the other people. Yes. Ang tao nga may saon ginatan-aw ya ang kabuhi isang iban kag wala na talaga tulok kay Kristo Jesus. Okay? So ang Biblia nagawarning sa aton. Let us learn the three truths, no? Ang tatlo ka matutuod about sa envy and how we can overcome it. Kag kung paano tani mo overcome? Utod tani sa ininga aga kung nagapamati ikaw, we pray nga kung maara kita nga tigipusoon nga may saon, tandaan naton nga hindi ang Diyos gusto sini. Okay? Hindi gid siya gusto kay Cylindry, number one, the nature of envy. Pauna na naton ang nature sa envy. Ang nature sa envy, makita naton sa Proverbs chapter 14 verse 13, naghambal diri, a sound heart is the life of the flesh, but envy, the rottenness of the bones. So, envy is more than admiration, okay? It is being unhappy because someone else has something we want, okay? It can be their success, no? Their promotion, sa ilang a position, sa ilang a talents, sa ilang a blessing. So, amo na utod nga unhappy ka because ginatan-aw mo ang ibang katawo. I hope and I pray dapat indigid. No, envy says ara sa aton gisaga ang pamangkutanon. No? Why them and not me? Nga siya nga hindi ako. Okay? Amo na kis ang ginapamangkot naton nga siya gin bless how hindi ako ako. Okay? And the devil use envy to create rebellion. No? Ginaga-create ina asang rebuild sang rebellion sa aton tagibusoon and labi na gid sa Dios in Isaiah chapter 14 verse 13 to 14. Lucifer wanted the position and glory belongs to God. Instead nga ibalik naton ang glory sa Dios, gusto niya sa iya, no? Kay amo na iya una pa na daan sa langit nag-create na to sang rebellion, nag-create na sang kahisa si Lucifer. God created Lucifer, the most beautiful, the most handsome, and pinakaalam nga anghel. Pero gusto yagid, dayahon ban siya. Utod, silingko sa imo.

0: o sa inyation kung ikaw nagapamati. Envy also appeared in the first family in Genesis chapter 4 verse 3 and 8. Cain became envious of Abel because God accepted Abel's offering. You see? Grabing kaisa ni Abel. Kasi sa Old Testament time, sa first family, no? Nag-abot ang kahisa. Kay ko nga, si Cain became envious of Abel. Okay? Tungod sa ginatawag naton nga, tungod kay ko nga, no? Si Abel, hindi naton ma-prove na nahisa sa kay si Cain nahisa kay Abel tungod kay gimbaton sang Ginoo ang offering no ni Abel. His envy eventually led to murder. Okay, ang kahisa nagled ito sang murder kagimpatay niya. Okay, imagine brothers sisters in Christ kung nagapamati ka subong, ang kahisa gali nagled ina sa destruction. Nagalid ina sang murder, nagalid ina sang kainit sa imo, no? Okay? Imagine, siling di bala, may ara duha ka farmers. Okay? One farmer spent all days watering his crop. Okay? Grabe sang isa ka adlaw ginabubuan niya gid, ginacultivate ya, ginapanami ya, kag ginapadevelop ya ang iyang tanum. Okay? Ang isa naman niya nag-spend time sang ginatawag nga pagtan-aw lang. Looking sa isa ka farmer kung ano ginahimo. Wala man siya nag-cultivate, wala man siya nag-bunyag, kunti nag-complain lang siya. Okay? That his labor crops look better. No? Sa inya, nag-complain siya nga, nami, ito yung iyaya, ako nilawlaw, ay how? The harvest time, and the first farmer has a fruitful, no? Field. Fruitful, mabunganahon, nga pag-ani niya. Okay? The first farmer has fruitful, and the second farmer has wasted his time comparing instead of cultivating. I hope and I pray hindi kita para sang ikaluwa nga farmer. Nga ginatanaw ta lang, no? Ginacompare ta lang ang aton kabuhi sa iban. Kay kun madamo sa mga Kristohanon, madamo sa mga Christian na dula ang ila kalipay because no, they focus on what others have rather than what God has given them. Hindi na nila ma-appreciate ang blessing sa Diyos na ginahatag sa ila kabuhi. Kay kung nga aautod, ginatanaw mo ang iba nga tao. Ginatanaw mo ang mga pagpakamaayo sa tao. Hindi mo na ma-appreciate ang mga pagpakamaayo na ginahatag sa Diyos. Kay ginakomparar ni mo ang blessing sa iba kag sa imo kabuhi. Therefore, mamal ka, grabe sa'yo, no? Ginabless mo sa Diyos. Utod, ginabless ka sa Diyos. Ano mo, galing kay gusto mo yung dako. Kag wala mo na ma-appreciate. Kay kung nga ginakomparar mo na lang ang imo kabuhi sa iban. Mamal ka kisa, nami, mantusya kami nami. Kuya sa lakyan, ako yung nga pastor, motor lang. So, ang kahisa ara utod. So, kwaon ta na, hindi ang gusto ang Diyos nga ikomparar naton ang imo kabuhi sa iban. Kaya ang lain ang imo nga leading sa Diyos, kag lain man ang leading niya sa imo. Okay, subo ang lead sa ako sa Diyos, ginabless ka, kaya ako subong wala pa, pero someday magabot gid ang blessing. Kuno, different ang leading sang Ginoo sa imo, kag different ang atong destiny. Kaya ang Diyos nakabalugid, kag kabalugid sa iyang purpose, gani hindi pagkumparar ang imo kabuhi sa iban nga tawo. Okay? Amuna utod nga hindi mo makita ang mga pagpakamaayo sang Diyos because nagatulo ka sa iya mo, nagatulo ka sa ibang nga tao. Hindi mo pagtulo ka, himo abla ang mga ginapahimo sang Diyos sa imo kabuhi. Kay ang Ginoo na iya kabalo magabless sa imo. Okay? So amuna utod ang nature sang sin. Okay? Leads to destruction, leads to murder, no? Gani utod na si number 2 cylindering. Ang pagkadelikado sang maysaon, the danger of envy. In James chapter 3 verse 16, no? For where envying and strife, there is confusion and every evil work. Envy produce many spiritual problems. Madamo kaya sa mga Kristohanon nga sa church, nagatulok sa iya mga utod, no, sa church, kag sa mga kauturan, amuna nagakos ina sang spiritual problem sa aton pag-alagad, no, sa Ginoo. Okay, number one, envy destroys relationship. Ang kaisa, gina-destroy niya ang relasyon naton sa aton isig kapareho. Because in Proverbs chapter 27 verse 4, wrath is cruel and danger is outrageous. But who is able to stand before envy? Many friendship has been broken because of envy. Nakita ta na ya. Nakita ta gina kag real dali na. Real talk ina utod sa mga Kristiyanon, hindi lang sa mga Kristiyanon, sa mga kauturan naton. Naguba ang relasyon tungod kay nahisa. Ikaw o kun ako sa isig kapareho naton. Like kay Joseph. Now, Joseph's brother became jealous because their father loved him. Okay? So, nahisa utod ang iya mga kauturan tungod kay ginapalangga sang iya amay si Joseph. In Genesis chapter 3 verse 11, Gamaliri, and his brethren invade him. Their envy led them to sell Joseph into slavery. So, nakita kag nabatian na naton, naging baligya nila si Joseph, no? Until naging governor si Joseph, naging leader si Joseph sa Egypt. Okay? So, therefore, ang envy nag-lead ina sa ginatawag destroy relationship. Maybe ikaw naka-experience sa ining aga o sa inang ligad ng mga sinimana, ligad na tuig, na may arag kitaya kaysa sa isig kapareho na ton. Hipokrito kita nga tao kung hindi ka magamban nga wala ka sang kaysa. Pero gusto sang Diyos, hindi magabot sang ginatawag nga hindi mo pagpairal ang kaysa sa imo tigipusoon. Okay? So, envy steals, nag-steal ina, ginakawat niya ang imo joy. Okay? Tungod wala ka kalipay, tungod kinahisa ka. Ay, right? When we compare ourselves to others, we stop appreciating God's blessing. Right? Instead of thanking God, instead nga magpasalamat ka sa Diyos, kung ano ang ara sa imo, no? We complain. Nag-complain tayo about what we do not have. Nag-complain kita sa wala. Ganito, tod, hindi pag-complain ang wala. Ang ara lang, pasalamati sa Diyos. Kag din nakakita ka gani, amuna nagkakasubo ikaw because nahisa ka sa isig kapriyone mo. Kaya wala, mayo to siya, kaya may ara siya sa lasit nga bago. Ako ito wala yaw. No? May salasit kami to, progisiyon pa. Mo may TV sa nga dako, kami ya, TV naman gamay lang. So, hindi wala pagpangitaa, silindrio, gina-steal ina ang imo kalipay. No, because we compare ourselves, ginakomparar naton ang aton kabuhi sa iban. Hindi utod kay lain ang blessing sa Diyos, lain ang pamaagi sa Ginoo sa imo, kag sa ibang tao. Okay? Envy hinders spiritual growth. Pare, tungod sa kahisa naton, no? Ang nagahinder ini sa ginatawag nga espirituhanon nga kabuhi. Galatians chapter 5 verse 26, pamatian naton. Let us not be deceivers, no? Of vain glory, provoking one another, envying one another. So, an envious believers ko no, ang masaon nga tumuloo, cannot fully enjoy sang God's peace. No? Sang God's peace, kag diri naton, because his heart occupied with comparison. You see? Kanami, no? Let us not be, kuno, sa Colossians, no? Let us not be desirous of vainglory, provoking one another, envying one another, because an envious believer cannot fully enjoy God's peace because his heart is occupied with comparison. So, wala ka na sang peace, wala ka na sang joy, kay ako pa na ako ang na-occupied ng imong heart sang comparison, no? Sa ibang nga tao. Kaluluoy ka lang, naging bitter ka lang tungod kay ginakompare nimo ang imo kabuhi. But you know what? Like for isa, like sinisang isa katawo, no? A man received a brand new motorcycle, no? He was excited until his neighbor brought a new model. No? Excited saya kay may bag-o sa. Pero nakita niya ang iyang tupad balay, may ara iyang bag-o nga modelo sa motor. Suddenly, the man who was thankful yesterday, no? Because unhappy today, tungod kinakita niya, ginkumpara niya ang iyang motor sa ibang nga tao. Kay nami to ang piyak, ang iyaya hindi nami. Okay? So therefore, instead nga nagpasalamat sa Lord, salamat, pero sa nakita niya, unhappy na sa. Okay? Nothing changed about the motorcycle. putod. Nothing changed about the motorcycle, ang nag-change ang perspective. Instead ka mapasalamat ka, naging unhappy ka. Nag-change ang perspective niya. So, envy turns blessing into burdens, no? Ganito, todo prosman sa isa katawo, bala? May ara sa bagong sapatos, okay? May bagong sanga sapatos, pero wala sa nalipay. Wala sa nalipay. Pero samtang pagguha niya sa iya balay, nakita niya ang isa katao, nagasungkod, wala sang tiil. Then later on, nag-change ang iyang perspective. Instead nga, wala sa nalipay, sa nakita niya ang tao nga way sang tiil, nagpasalamat sa. Ngayon, Lord, salamat, gali sang sapatos. No? Kay kung nga, makasok-sok pa ko sang sapatos. Not like sa iban, nga wala naging gani sang sapatos. So, nag-change man ang iyang perspective. Instead nga, wala sa nalipay, nakita niya ang iban niya tao, nga may tiil, wala sang tiil, pero wala sang sapatos. Therefore, they change ang iyang perspective. Utod, envy turns blessing into burdens. No? Amuna, utod, nga kung i-change nato ng ating perspective, imbis nga matanaw kita sa ibang tao, so, don't look other people. Pasalamati ang tanan nga mga bagay kung ano nag-aabot sa imo. Kagpasalamatan nimo sa Diyos ang mga blessing nag-aabot sa imong kabuhi. Kaya kung kisa utod, nag-compare kita, no? Sa ibang nga tao, kay nami sila, wala ikaw iyaw. Pero wala na ni mo makita ang mga pagpakamaayos ang Diyos sa imong kabuhi. The cure of envy. Utod, may bulong ina. Ang bulong ina gali utod, kung ikaw Kristiyano o kung isa ka tao nga may saon, may bulong ina gali utod. Be thankful for God's blessing. Okay? Mapasalamaton kita. Sang tanan-tanan nga mga blessing, gamay mana, dako mana, pasalamatan naton. Because in 1 Thessalonians 5:18, nagambal diri, and every give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Thankfulness and envy cannot live in the same heart. Right? Cannot live. Wala na yan nag-upod-utod. Pairalo naton ang pagpasalamat. Pairalo naton sa atong kabuhi, nga mapasalamaton kita, nga Kristohanon. Kuaunta na ang envy, kuaunta ng kahisa, no? Kay wala ina sang pulos sa atong kabuhi, kag hindi na makahatag sa imo nami nga kabuhi. Okay? Envy, the more we thank God kuno, the less room envy sa atong heart. The more nga mapasalamaton kita, less room envy has sa atong tagipusoon. Trust God's plan for your life. Saligi ang Diyos sa imo kabuhi, no? Kaya muna utod, kung saliga nato ng Diyos sa atong kabuhi, siya gid magabless sa imo sa akon, kaya ang Ginoo gid magapakamayo sa imo. Then rejoice when others are blessed. Magakalipay kita sa atong mga utod kung ginabless sila sang Diyos. Magakalipay kita kung ginapakamayo sila. Hindi kita mahisa. We should be thankful nga ginabless sila, no? Amo na yautod kay kung nga mapasalamaton kita. Hindi kita magbutang sang kainit kag kaisa kung ginbless ang imong utod pangamuyoi nga the more blessed pag iyatag siya kay ang Ginoo magabless man sa imo utod. Okay? The more Christian, a mature Christians celebrate the victories of others. Diri ta makita ang mature nga Kristohanon naga-celebrate kung anong mga pagpakamayo sang Dios sa iya mga kauturan. So therefore the blessing we have a blessed taman sa ibang nga tao. Thank, pasalamatan na to ng Diyos, no? Papasalamat kita sa mga blessing. The blessing does not reduce your sa imo. Kag ang blessing, ang mapasalamaton, hindi ka perdi. No? Hindi ka maperdi kung mapasalamaton ikaw kag maghatag ka blessing sa imo, mga kauturan. Keep your eyes on Christ. Amula na uto, tuloka lang ang Ginoo. Kaya kung tuloko na to ng Diyos sa atong kabuhi, siya gid magabless sa aton. Look on Jesus, the author and the finisher of our faith. Wala sa naghahambal na tuloko naton ang iban nga tao. Wala sa naghahambal na ikomparar nimo ang imo kabuhi sa iban. Kundi tuloka ang Diyos, kaya ang Diyos lang gid ang imo pasalamatan, kaya siya lang gid magabless sa imo kabuhi. Okay? Like kay Peter, instead of looking Jesus, mintanaw ya ang nagkakatabo siya kabuhi, therefore, nalunod siya. So, we pray this morning, ng challenge ang ginusaton, no? Ang pamangkot siya nga aga, the challenge is, today, God's speaking to your heart. Maybe, you have been in views of someone's success. Maybe you have in views some ministry, no? Some position, someone's position, someone promotion, someone's family. Remember, envy never improves your life. Tandaan mo, envy never, never improve sa imo kabuhi. It's only robs your peace. Kung may kaisa ka, irab yun na, kuhaon nyo na ang kalinong. Kuhaon nyo na ang peace sa imo tagipusoon. Because God knows your needs, right? God knows your struggle and God knows His plans for you. Instead of looking what others have, look at what God has already given to you. Amen? So, amo na yung gusto sa Diyos. Gani, o to, ang Diyos nag-remind sa imo sa ninga tion, sa ninga aga, na ang ginugid magapakamayo sa imo kag sa akon. Tandaan naton, ang Diyos nagahambal, hindi ka mahisa. Kaya ang Diyos hindi may saon, kundi dapat mapasalamatan kita. O to, kung isaw, ikaw isa kakrasuhanon sa ninga tion, God reminds you. Ang Diyos nag-remind sa imo sa ninga tion, na be thankful for everything na iara sa atong kabuhi. Mapasalamatan kita. Amen? So, utod kung ikaw, ya, hula pa, nakakilala kay Christ Jesus, sa ini nga tiyon, batuna sa, ngayon mo personal nga manluluwas. Kung magpasalamat ka, sa kabuhi, naging aman sa Diyos sa imo. Nimo, sa imo, sa eternidad. Batuna sa, ngayon mo personal nga manluluwas, naman sa Ginoo, ginabatong ko ikaw, ngayon ikaw ang akon, personal nga manluluwas. Salamat, sa eternal life. Kani amay, salamat kid sa imong blessing. Thank you Lord Jesus Christ. Hambala sa patawara ako sa ako nga sala. Kay diri naman natapos ang ining programa, ini naman ang iyo kubos nga alagad, Pastor Ricky Calopis sang True Life Missionary Baptist Church. God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa mailbox.dyvs@febc.ph.
2: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
3: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYVS.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
4: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Philippine Standard Time, it's 7:05 in the morning.
7: Buong taon na!
8: Ahay, tuyo pa ko!
7: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
9: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
10: Oras na, Pilipinas.

Mayang aga, Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagabalik ang programa nga kaupod ninyo sa pagandong para sa pagbago. Iniyang oras na, Pilipinas! It's a June 12, mga kabiyanan. It's a Friday and it's a holiday, mga kabiyanan. Oh, ato niya nga mga espiritu, kagato niya nga mga kalagdaw nag... nagalumpat-lumpat siya siningadlaw. Okay, nalipay tungod kay puwerte kahalidegid. It's June 12, mga kabiyanan, and araw ng kalayaan ng bansang Pilipinas. No? It's a holiday, mga kabiyanan. So interesting nga maging active kita kay no, damo nagkakatabo sa pungsod Pilipinas for the past few years, no, especially sa sining adlaw, mga kabiyanan, nga June 12, no, and ato niya nga mga plano, guro iban guro nag bakasyon, mga kabiyanan, no. Pero antes na mag-awasyon, kamusta ang tanan? Nakabangon na blayhan? O kung basing ibanda, independent pagyapon sa ilang alarm. Ilang alarm clock, wala agyapon nagpati nga gana. Subong ang bayanan ng Hunyo 12, hindi lang ini ordinaryo ng holiday. Hindi lang ini adlaw siyang pagpahuway, pagpangapi, or kung... pagpabugal nga wala ka obra subong adlaw. Kaya ang may mga obra, mga biyanan, double pay sila subong. Ang ako niya nga partner niyo, daga dako sa iyo home, kay double pay sila subong adlaw. hindi lang muna ang mga bagay, mga biyanan, kay ini isa ka importante nga adlaw sa kasaysayan sang aton nga pungsod, mga biyanan. Naumangkot kita nga June 12 gid haw, June 12 gid blayhan. Kay during that day 1898, siyang June 12, ginproklamar ang independensya siyang Pilipinas sa kolonyalista nga paghari, isang sa colony, okay, nga colony siyang Espanya, mga biyanan, no? Dito ni gindeklarar ang independensya or independence sa ancestral home ni Emilio Aguinaldo sa Kawit o Cavite. Kag sisina nga adlaw, mga binan, dito gin wagayway. Siyang unang ation ang bandila sang Pilipinas kag ginpatukar ang aton Philippine National Anthem. Son of the morning, child of the town, return. English, agali. Sa panahon na nagali ni ano, sa Commonwealth na nagali ng panahon. may English, may Espanyol, may Tagalog, mga kabiyanan. No? Kag, amoy ni ang simbolo sa aton handom nga mangin libre nga pungsod. Mangin libre pero ginbaligya tayo. Ginbaligya tayo sa mga Amerikano. Ginbakal tayo sa mga Amerikano. Yeah. So, nagsulod yung Amerikano, mga biyanan. Kag, that was the start of something new, na, na, na, na, to be here with you. Oh. Ito na nagsugod ang aton ng mga pagka-Inglesiro, kagbag-Inglesira. Oh, nadula na ng aton nga como estas. Nadula na ng aton yang aton yang mga in Espanyol, mga biyanan. Oh, nadula na amat-amat, no. Amat-amat ta sa subong way na. Pila na lang, may ara kita lingwahe sa Mindanao, Spanish Creole. Lulapit-lapit pero hindi gid mo. Ha? Pero kabalo bala ka mo, mga biyanan, sang madamo nga tuig, okay? Sang madamo ang mga tinuig, mga kabiyanan, July 4 ang ginasaulog naton ng Independence Day. Ha? Tungkol kay amo ina ang adlaw nga ginhatag sang United States, no? Kag amo man ang ilang independence sa United States, the 4th of July. Nga gapakal gi sila palupok tanan, no, sa 4th of July. So amo na ang ina celebrate naton.
July 4 mga kabyanan. Okay? Lawig-lawig lang. No? Punigin natin sa Estados Unidos ang pagkakilala sa aton nga Independence Day. Kaginip ng aton nga June 12 mga kabyanan, no? Sa 1962, okay? Balik tayo history, ha? Going down memory lane. Okay? So 1946 dito ginatag sa Estados Unidos ang July 4, no? So sa 1962 mga kabyanan, sino na nabuhi sa 1962 ba? Taas ka mga tuwi. Comment 1962 baby ko. Oh, comment dra ba kung may ara mga 1962 babies. Oh. Kay kun ba, lang tawon aton ko pila na edad sa mga 1962. 2026 minus 1962. 64 years old. Oy, sa mga 64 years old dra. Oh, di ba? Oh. Si Pater Bernard balikad 46. 40 guanga. 40 gulanga. Oh, sa mga nabuhi na dami 1962, be, Leon Covet, be. Ako 1962 baby. Okay. So, sa 1962 mabiyaran, pinaagi sa proklamasyon ni then President Diosdado Macapagal, ginbalik niya ang pagsuulog sa June 12. Ha? Tungod kay amugin ni ngadlaw sa aton nga original nga deklarasyon sa aton independence. So, kung ikaw subong wala kaobra, ang kape subong dapat libre gid. O araw ng kalayaan eh. Oh, Independence Day man eh. Pero ang balayra nato sa kurente, wala ginaya independence gihapon. Ang kung nagpamahaw ka mo subong, no, ang itlog sa pamahaw dapat may freedom ang subong. Oh, freedom nga magmahal ka si mana. Tagpila ng ganing itlog subong ni partner bon. Kundra ka mabakal sa mga tiyanggi-tiyanggi. Oh, tagdusi gidya. Dusi. Oh, dusi. Oh, pero kung mabakal kayo sa mga ano, do makabakal ka pulo, lagko, no? Oh, pulo. Kung makabakal ka sa Libertad, tagpulo, bro. Oh, sa mga or imo ang imuhulaton ang ano sang taala, ang ano na gani multicap na nila, no? Oh, ilang mga gagmay ng mga selection nila. Ah. Dito na lang kamo bakal sa crack egg ko. Kung lutuon mo bala dayon bala, dasan galing kayo, hindi ka nakasigurado eh. Crack egg ba si bala may mga germs, may mga bacteria na kasulod. Anyway, mamayanan, alas 7:14 na antes na mag padayon, no? No? We have our song here, Mabuhay Ka Pilipino. Kag kabay pa nga sa sining adlaw, Mabuhay Kitang Tanan.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas sa 7:19 mga biyanan. Kag kon holiday ka subong, kag kon wala ka obra subong, mo ginaginambal nga patawhay anay ah kay bilog nga semana, hindi man ta mega obra man ta. Bilog ka semana, way, hindi man tataw, haya. O, kag, ang independence mga binan, hindi lang parte siyang kasaysayan. O, kadadlaw, may ara kita sa mga butanga kinangla naton, Hilwayan sa Gyapon. Ano, ladot mo natin. Hilway sa Kabudlayan, kag, sang kahadlok mga binan, no? Dito magpaulipon si kahadlok. Kadlo ka nga, amon yung matabo, amon ito matabo. Hindi ibang paulipon, kadlo ka. Kahilwayan sa negatibo nga panghuna-huna. O, di ba? Ara mo na. Pero antes sa ton pa, dayon, ini mga kahilwayan ngayon eh. Mati kita na isang atong dalagan sa panahon sini nga June 12 mga kamyanan. Independence Day na ton. Aros sa piyakalin niya si Sir Melvin Fierro sa atong weather update. Good morning, Sir Melvin. Kamusta?
2: Good morning, Sir Jigs. Sa tanang ito pala mati-update na ito sa pinakauling nga nakatsa ito ng panahon. Hunyo 12 kita, tuig 2000, 26, Biyernes, Adlaw. Pumina nga ito nga habagat. Easterly subong ang nag-apekto yan sa nasilangan nga banyo sa Southern Luzon, Visayas, kang Mindanao. Ang easterly is magadalas ang kasarangan, tuptog mga maglugalumon niya kalangitan. Ang mga isolated man yung mapangulan, kagpapangilat ng Papanagob nga mag-apekto sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, kag Davao Region. Samtang localized thunderstorms ang gapikto naman niya sa Metro Manila kag pila magkabahin sa Quezon, Pilipinas. Ang Negros Island Region, lakit naman ang Negros Occidental, Kabakulod City, maka-experience kita sa kasarangan ng panahon, may matsansa sa mga lapta-lapta mapaulan sa pagpangilat man kagpagpanaguob, dabi na sa kapunanon akong kagabihon, nadulot man sa localized thunderstorms. Mahina itubtub sa kasarangan ng uyop sang hangin, gikan sa nabakat na nasilangan, ang naga-impluensya sa kabugusan niya bahay sa ato niya probinsya, kang kadagatan sa ato niya probinsya, may kasarangan, tumtog, mabulibalod. Ang adlaw ng butak, alas 5.25, kung magatunod, alas 6.10, karoon naman niya sa hapon. Ang atong temperatura, nasukoy kita 26, magalabot kita 30 degrees Celsius. Update na ito sa ato niya vulkan kanlaon na Sir Jigs, wala kita sa nga volcanic earthquake na record, kaga nagalabot sa Gyapon sa mga 1,405 na tinulada sa Gyapon na sulfur, yan ang kataas sa mga 700 meters ang asus ang Bulkan Canlaon kaga volumos ang emisyon ang Bulkan Canlaon drifting to southwest direction. Nakapabilin sa Gyapong alert na level 2 ang Bulkan Canlaon. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Negros Occidental. Maraming salamat kag mayong aga sa lugar.
1: Maraming salamat Sir Melvin Fierro sa imong update sa sining aga. Amo na mabiyan na ng dalagan sa itong panahon. Kaaga mo na nga ito niyang ato nga bulubantayan subong. Oh, medyo gulagula. Dali lang. Medyo nagagulugalom ang ato nga kalangitan mga biyanan. Kasi matamaan ka dah. Sige ba, ba daw hindi nakasampot. No? So, medyo gagulugalom ato nga kalangitan mga biyanan. Pero daw, ano man na, daw okay man na. Kaya kung init, di ka kapahuway eh. Pero kung medyo galon ulan. Pero kagapon, bala sa mga hapon, nag-ulan dito sa... Wala nag-ulan sa Putataytay. Ang Putataytay, special. Special, ganyan Putataytay. Sa amon to kagapon, nag-ulan to yung kagapon. Mga siguro, mga 30 minutes. Nagbugnaw. Ti, grabing tulog sa akong anak. Ti, tulog man ko eh. Ano pa tabi, kay kaulan. Pero baliktad sa mga kahilwayan mga biyanan, ang independence hindi lang ni parte siya ang kasaysayan kadadlaw. Kasaysayan kundi sa aton pala nga kadadlaw nga kabuhi may ara kita sa mga butang nga kinahanglan naton likawan kag untatan kag hilwayan mga biyanan. So dapat likawan kag untatan kag dapat may kahilwayan kita sa kadlok. Kahilwayan sang negative thinking o negatibo nga panguna-una mga biyanan. Kahilwayan sang katamad, rigid isang nga nagpatay sa ato daw. Inablang katamad ng sinitig, karoon lang na. No? Inablang kapin pa kung makauyat ka na cellphone. Makauyat ka na cellphone. Dasan masigi ka na daw yung scroll. Amo na magpatay sa aton oras. Kag siling sa mga negosyante, time is gold. Subot silingon kada oras nga nadula sa aton kabuhi. Kwarta ina nga nadula sa aton. Awa. Ha? So, may kahilwayan dapat sa katamad. No? Kahilwayan sa pag... Ha? Kadula sa aton nga paglaom. Okay, sa... Amo nang budlay, no? Kung nagkakabuhi kita nga masiling kita, daw wala na ginadyan sa hao. No? Madulaan kita sa paglaom. Budlay na ya. Because when a person loses hope, loses his purpose in life, wala na siya iban, he will start to die. No? Slowly. Iban nga ni, abruptly, mapatay, malumpat sa kunano, wala na sa paglaom eh. No? Pero amat-amat, he will start to die kung wala ka na paglaom. No? Kag para sa aton nga mga Kristohano, no, reminder man sa aton, pinakamataas nga kulugan sa freedom, amo ang kalawasan nga ginatag ni Kristo Jesus. No? Gani, samtang nag-enjoy kita sa holiday subong, dumdumo naton ang sakripisyo sa mga bayani, no? Nga kilala naton, nga nakipag-away para sa aton kahilwayan, kag magpasalamat kita sa Dios para sa oportunidad nga mga buhi sa isa kalibre nga pungsod, mga kabayanan. Free country, free nation, free corruption. Mula na, no? Bisikan malaya kita di sa Pungsod Pilipinas program, yung manong corruption. Wala kita freedom sa corruption, wala kita freedom sa pagpangawan. No? May mga tao nga gusto tabunan kung anong natabo sa flood control projects to. No? Gusto gid nila tabunan, but I don't want to take sides. Pero dumabatsyagan mo gidya balahaw. No? Mabatsyagan mo gidya balahaw. May gusto gid sila nga tabunan. May gusto gid sila nga itago. I don't want to take sides. Especially sa nga klatabo subong. No? Pero biskan muna ablang ako ng ginambal, hindi ko mag-take sides. Makita mo gidya nga daw lain gidya. No? Daw hindi gidya amo. No? Nga abi tagoon, nga abi hindi ipadayon. No? Dasun ko sino pa itong nagtistigo. For example, the 18 Marines, mga binan. No, I don't want to talk about the details tani, no, kay kabudlay pa kung wala pa bala kasiguraduhan blaw. But then suno sang kagapon nga adlaw, mabiyan naging kasuhan sila sang NBI kay may nakaangot sila kuno sang armed threat sa Senado ang 18 ex-Marines to. No. Daw ginabiragin nila mga testigo. Wow. Daso nang kwao nila kunong star witness ang mga kongresista. Wala na may mag-ako, yeah, no? Kwao mo kongresista star witness, ano na ba? Hindi na yung mag-ako, yeah. Oh. Dapat ang kwao yung mga witness, ito sila ni Amina Pangandaman, no? Si Lucas Bersamin, oh, kung sino pa tong mga si Saldico, oh. Although may salabton sila nga magkasuhan sila kung may ano man sila, kasuhan sila pero patistigohon sila kung anong natabo. Galing kaya yung gusto nila yung patistigo mga congressman eh. Di, paano na karoon eh, sila man na kinabang. No? Pilipinas kong mahal, no? Kabudlay nga budlay spilingon siyang pungsod Pilipinas, kasi agakatol akong ulo bisgan wala siyang may no? Siyan wala siyang may kalatulon blaw. Una subong. But then, mga muyo, kita gyapon siyang freedom. Freedom from these kinds of greed, mga biyanan, sa aton nga mga politiko. Muna nga sa 2028, tadlongo naton kung sino aton butaran. No? So, kung tari, no, may pwede yun nung butaran bala kung sino pwede kakson bala. Tadlongo naton kung sino aton butaran, mga kabiyanan, kay kabudlay si kita. Kita man ang nagbutang sa Ilada. Okay? Kita man ang nagpwisto sa Ilada. So wala kita maiban basulon. Kundi aton ko galingon kay kita man ang nagbutang sa Ilada. Eh. Sila siya, ba't wala ako nagbutang sa iya? Mga kiga ginaw. Hindi lang mga kiga. Wala ako nagbutang sa ila. Hindi lang mga kiga. Hindi lang mga kiga. Chill lang. Chill lang. Oh. Okay, iti mga Pilipino man ang nagbutar. Oh. So, sa 2028, lapit na lang ah. Oh, tunga-tunga na ito sa 2026. Oh, may anom ka bulan pang pag-antos. No, sinisin nga tuig. Kag, isa ka tuig ang pag-antos tapos na 2027. So 2028, the day of reckoning. Yeah? The day of reckoning. Kung sinong, sinong dapat kaksyon, mga binan, dapat kasuhan ang dapat kasuhan. Okay? Kay para, diba may, dapat may maano gidya, dapat may mapriso gidya nga makita mo gidya, nagaligid ang ulo sa prisuhan. Nagaligid ang lawas siya sa prisuhan. May, dapat may maging na makita. Imaginable ha, kung ikaw mga awat kagatas kay ang imo bata, wala na kaunon, kay wala ka na kwarta, naubos ng kwarta mo sa kung ano nga mga bagay. No? Prisuhon ka dayon. Pero kung ikaw yung mga awat, kaya trilyones siya. No? Bilyones, milyones siya. No? Okay ka lang gyapon. Hmm? Okay ka lang gyapon. No? Nagkabudlay na yan. No? So, dapat patas. Okay? Patas. Kailagayte mo na eh. Silang ara sa ibabaw eh. Amo nang ginambal sa kanta ni Bamboo. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok. No? Di matatapos itong gulo. Amo nang ginambal sa kanta. Tatsulok mga kabiyanan. So, let's continue to pray sa Pungsod, Pilipinas. Kay, palangamayuan gining Pungsod, Pilipinas. And no aton mga kabiyanan dira kundi inwa ka mo subong glantaw sa aton ha sa Facebook live sa TV nyo sa cellphone ka mo glantaw anywhere sa laptop ha kag kun sa nagapamati lang kamo sa radyo mga kabiyanan okay kun nagapamati lang kamo sa radyo okay lang ah oh padayon lang patukara lang dan yung radyo nyo nga patukaron na. Oh, good morning, yapon sa inyong tanan. At anyway, oh, aton nga first honor sa siningaga palakpakan naton. Si Sir Bibot Umbion, mayong aga sir. Kamusta, kamusta, kamusta? Okay, Sir Jules, good morning. Oh, sa si nakatiprano si Sir Bibot, wala sa klase. Wala ka klase, sir. Oh, pero may alarm. Oh, around gatuno alarm. Oh, alarm na. Wala klase si Sir Bibot sa kinder. Oh. Kay God, ano na siya, gabantay na siya isang ginatawag nga Apostolic Ministry. Yan, di ba? Bantay apo. Oh, Sir Jules, may ngagaman. Oh, sa bilog nga Divina Gracia Family, Valia, Jose Mora, Moran, Azarcon Families. Nakabiyan na natin si Sir Depresky sa Bible Center Church. Good morning. Sir Ricky Olimpo sa Pasig City, may ngagaman. Ma'am Rosalyn Pantunyal and family, good morning. Kay Pastor Benji Alfonso and family. Ma'am Ani ng Suping Kagdaday, mayong aga dito sa inyo sa Kawayan. Kay Sir Elmo Solanya, bana ni Ma'am Emeline Habanya Solanya. Good morning. Oh, good morning kay Ma'am Emeline. Kamusta ka mo dira? Kay Sir Darwin Triana, mayong aga. Sa Limasawa Island, balamong may Barangay Triana ang ginatawag. So ini nga pangalan do ka ano do ka unique Triana apelyido I mean. Oh, good morning na pastor, mga pita o oh, sige ah. Oh, padayo lang sa pagpangapidra o oh, kami diri matulon-tulon lang kami anay isang amon yang laway. Oh, bawal di kape sa sulod eh. Oh, di pwedeng kape. Sir Raji Alfonso maayong aga kay Sir Roldan Tibaba, good morning oh, sa Talisay. Oh. Sa sila niya ipaglaban ang Pilipinas. Double pay kami sa SMDC VYKIM aside at Baywalk 3 condo building. Uy, maayang kamudra ang pag-ubra halong sa inyong mga lubrahon. Good morning kay Ma'am Josephine Quinyosa, mayong aga. Sila niya, praise him for you doing the uplifting tasks for our listeners who looks forward to be nourished again in faith and wisdom through you. Maraming salamat, ma'am. Much appreciated gating inyong mga lovely comments para sa aton tanan. Siling ni Sir Bibot, another good morning. Masadya kahapon ang basketball game. Pustahanay kami kahapon left and right sa piyak, 2K sa piyak, 1K. Nagdaog ang 2K. Diyot na yan lang mapirdi, pero 1 point lang ang advance. Para kasunod ka mo. Ako yung wife ko yung ka-intra pustahan na yan. Kay kabudlay na yun. Kabudlay na. kung nagkasunod ka mo sa aton nga NBA Finals mga kabiyanan. Yesterday was game 4. Kag ang standing before nagampang kagapon 2-1. 2 ang New York Knicks. 1 ang San Antonio Spurs. Kay siling sa isa ka headline, gaululutot ko ng mga gaululutot ang mga New York Knicks kuno sa ginlubid-lubid ni Wimby. Nakatarso ng headline ha. Nakatarso ng headline. O, kagapon mamaya na nang natubo. Ha? Napirdi sila half shot kay Tani 20 seconds. Napirdi ang Spurs kagapon mga biyanan. No? So standing 3-1 na. Kagsuno sa history sa NBA mga biyanan. Ha? Due tile lang katama daw, hindi mo ma hindi malapaw sa imong kamot ang isip maisip mo bala nga nagdaog sa best of 7 game kun ang standing 3-1 ang 1 pirdi gid ya. Oh. Based on statistics, based on history, ang 1 mga biyanan pirdi gid. So, but silingon, no, tanan nga mga taga New York Knicks nga nagasuporta, nagapanglipay na sila. Oh. Pero sang ano bala, sang record to bala sang Golden State Warriors. Oh. 2017. Oh, Cleveland ka Golden State Warriors, abot na to lipat ko na tong tuig 2018 or 2017 dira. Oh. Ang ilang record nga ilang record run nga pila to ilang daog man basta kay pila juta ila to ila pirdi. Oh. Oh, daw juta ila to kaayo ila pirdi. So pagabot nila sa finals na ano bansi sila 3-1 sila eh. Oh, 3-1 sila eh. Pero kumpiyansa sila kaayo. Hmm? Kumpiyansa sila kaayo sa 3-1 nila kay abi nila daog na sila. From 3-1 na mo 3-2 na mo 3-3 na pirdi sila sa finals mamaya na. Oh. Amo tutani no ang tanugon bala. That was the record year. Oh, na pinakadamo daog sa bilog nga season. Dason kung nag-champion pagin sila tani. No. Kanami pagin tani eh. Galing kay wala gid sila ka-champion eh. Kay kumpiyansa sila. So sini mamaya na 3-1, 3 ang New York Knicks. Kay kagapon within 20 seconds na tani. No. Ang nagdala sa bola si Aaron, explain ko sa inyo gamay. Si Aaron Fox, ang ilang point guard nga ilang point guard sa New York Knicks. Sa San Antonio Spurs. No. Gindala niya ang bola, pakadto sa ilang court, no, gin fast break niya eh. Gin fast break niya kag gin lay up niya. And gin supalpal sa ni OG Anunobi mga biyanan. Pero that was a foul tani eh. Galing kay wala pito eh. No? Na natulon ang natulon ang pito mga biyanan. Pero kung replay foul gid ya. No? Na uyatan gid na ano gid ang kamot gid wala na igo ang bola kamot gid. So tani that was a free throw. Pero wala pito. So ang free throw tungod kay wala pito, wala eh. So nakuha sa kontra ang bola, naka-score sila 2 points. Dito sila napirdi ang San Antonio Spurs mga biyanan. So amo na storya sang kagapon na. But anyway, amo na gyapon. Oh. So alas City 38 at sa magparayon sa atong pagpanamyo mga biyanan. Kadto kita na sa atong pabaon sa siningaga. In relation sa aton nga Independence Day, kinamay sa ginambal, Galatians chapter 5 verse 1, for freedom in Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. No. So we are going to talk about true freedom in Christ mga biyanan. The book of Galatians na ginsulat ini sa mga believers nga ginapressure nga magbalik sa ilang lumang sistema. The system of legalism. May mga false teachers nga nagaklaim nga ang imo yung pagtuo kay Kristo is not enough nga maluwas ikaw. So kinanglan dapat mo himuon nga dugangan mo additional religious requirements agud nga mabaton ka sang Dios. And sad to say, damo ni subong nga nag-adhere sa sining katudloanan. Nga, faith is not enough. You need to do works. Okay? So, faith plus works. Amo ni ang kontra ni Apostle Paul mamaya sa Galatians. So, kung makabati kasing amo ni, kaluwasan, ang pagtuo hindi enough, kinanglan mo magpatugmaw, agun nga maluwas. Kinanglan mo magpamimbro sa simbahan, agun nga maluwas. Kinanglan mo maghimo sa maayo nga binuhatan, agun maluwas. Amo ng kontra ni Apostle Paul? during these times ang pagsulat niya sa Galatian believers, Galatian church, no? Ginreject ini ni Apostle Paul strongly ini nga teaching, ha? Kay ginremind niya ini sila, no, nga si Kristo wala niya ginhimo ang salvation, no? Merely possible, mga binan. Kundi ginbakal ni Kristo ang freedom, ang kaluwasan. No? And this freedom is not political freedom, it is not economic freedom, it is not

may ara kita kahilwayan from, number one, the penalty of sin, the power of sin, and the condemnation of the law. Okay? Kay antis kay Kristo, mga binan, we are enslaved to sin. That's the reality eh. But in Christ, okay? In Christ, antes naman kabato kay Kristo, di ba? We are enslaved to sin. Antes naman luwas, we are enslaved to sin. Pero sang dira na kita kay Kristo, we are now liberated nga magkabuhi para sa Ginoo, para sa Dios naton. So this is the purpose. The freedom of Christ has set us free. Nagdaog ang freedom na kay Kristo. Marugani, may sugo, may ginambal rin si Apostle Paul, may command. For freedom of Christ has set us free, stand firm, therefore. So this is the command, therefore, stand firm. Okay? Kaya nga itong freedom, dapat nato ni i-guard. Okay? Kaya naintindihan ni Paul, ang mga katawhan, mga tumulo, often nagabalik into forms of bondage. Nagabalik kita into forms of bondage. Damo lang. And when we say we need to stand firm, standing firm, it means we should remain grounded in the gospel, sa pulong sa Diyos. We should refuse false sources of salvation. And dapat magkabuhi kita. May ara kita confidence ang bugay sa Ginoo. Kaiman mga benahan, Christian freedom is not passive. Nagakinanglan in isang vigilance. And this is the warning, the last part, silindra. Do not return, do not submit again to a yoke of slavery. Do not return to slavery, siling ni Apostle Paul. Okay? Kung masiling ka mo yoke, si Buano, yugo, nang tawag siya niya. Amo nang ginabutang sa mga, kung may ano kamusang karabaw, amo nang ginabutang sa tsura sa karabaw. Kaya para mag-ubrang karabaw bala, mabutong niya ang arado, mga biyanan. Kag nahimo ini nga simbolo sang bandage, nahimo ini simbolo sang burden. Now for the Galatian believers, mga biyanan, slavery meant returning to legalism. Nga hindi lamang pagtuo kundi dugangan pa si mga works. Okay? Now para sa aton subong adlaw, ang slavery, it can take many forms. Number one, guilt from forgiven sins. Bisikan na patawad na sa Ginoo mga sala mo sa una, do ara pagyapon ng guilt, you are slave to that guilt. Number two, fear of human approval. Amo na nga, kada action natin, gusto natin may mga tao maglantaw sa atin, malipay. Ikatatlo, destructive habits. Ano nga mga destructive habits? Damo lang. Number one, bisyo. Inom, panigarilyo. Ikadua ang pagkamarites natin. Damo lang eh, destructive habits. Wala ka kaunsin ng tsakto. Tanan na damo, basta ginaguba natin aton ng lawas, aton nga spiritual nga kabuhi, aton nga relasyon. Damo, destructive habits, you can name. Okay? And slavery can take a form in spiritual self reliance. Now si Jesus Christ, mga biyanan, ginutod din na ini nga mga chains, mga biyanan, ini nga mga kadena, mga biyanan. If you talk about freedom, damo sa ato naga misunderstand sang freedom. Kaya ang kalibutan often naga describe sang freedom, naga define sang freedom as I can do whatever I want. Di ba? Amo nang freedom eh. Pwede ko na himuon kung anong gusto ko himuon. Okay? Like for example, we have a law na dapat may ara kita, siling sa atong constitution, freedom of speech. But how free are you to speak your mind? Muna na pamangkot eh. Is freedom of speech absolute? Okay? Is freedom of speech absolute? Now, isa sa mga rason nga gin-impeach sila si Sara Duterte, kay tungod kay naghambal siya in a video, in a Zoom conference, mga biyanan, about kung mapatay siya, patyon man si Marcos, kag si, ang Marcos family. Okay? So, ito ginambal niya. So, sila ito freedom of

0: Electricity.
1: Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
2: Ano naman ang kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh, konting hangin mula sa iyong ever-reliable electric fan.
1: Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
2: Power TP Tips mula sa FEBC.
1: Tulad ng dating paalaala na lagi naman nating nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
2: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Hilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
1: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
2: Yeah!
3: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
4: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
5: To use a credit card or not to use a credit card? That is the question. Isa sa madalas na dahilan ng pagkakabaon sa utang ay ang kawalan ng control sa paggamit ng credit card. Pero posible nga bang sa panahon natin ngayon ay mabuhay ka nang walang credit card? Nasubukan namin yan noon, pero mahirap lalo na kung ikaw ay bumabiyahe. Talagang hahanapan at hahanapan ka ng credit card lalo na ng mga hotel na tutuluyan mo. Mas lalo na ngayon kung kailan ang online purchases ay nagre-require din ng online payment at kadalasan nga ito ay sa pamamagitan ng credit card. Kung tutuusin, hindi credit card ang problema. Ang kailangan ay maging mas matalino tayo na credit card users. Magandang umaga. Ako si Maloy Malibiran Salumbides. Para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Pag-usapan natin ngayon ang ilang napapanahong credit card hacks. Una, handle your credit card with care. Huwag kang bili ng bili gamit ang iyong credit card pagkatapos ay makararanas ka ng signs and wonders. Ano yun? Yung sign ka ng sign, then you wonder where you will get the money for your credit card bill. I-monitor mo ang iyong paggastos. Tandaan mo, sa tuwing gagamit ka ng iyong credit card, hindi lamang bagong damit o gamit ang iyong na-acquire. You also acquire new debts to pay. Kaya mas maganda kung isa lamang ang credit card mo. Pinakamarami na siguro ang dalawa nang hindi ka malito sa pagmamonitor ng iyong gastusin. Pangalawa, beware of credit card fraud. Dahil laganap na ang mga online scam, maging extra careful sa paggamit ng iyong credit card, lalo na sa iyong online purchases. Tiyakin mong credible at maganda ang track record ng online shops na iyong pinupuntahan. Mabuti ngayon at mayroon ang hinihinging one-time PIN ang karamihan ng mga online transactions. Sakaling makatanggap ka ng ganitong notification nang wala ka namang binibili gamit ang iyong credit card, agad na tawagan ang iyong bangko o credit card provider upang tiyakin na walang unauthorized purchase at hindi ito nagamit ng iba. Pangatlo, avoid incurring interests. Marami ang nababaon sa utang dahil sa credit card dahil ang kanilang nababayaran ay ang interest lamang at hindi mismo ang halaga ng kanilang mga nagastos. Ugaliing bayaran ng buo ang iyong credit card bill bago o sa araw ng due date nito. Earn points and not interests when you use your credit card. At panghuli, enjoy the perks and benefits of having a credit card. Para sa wise spenders, maraming benepisyo ang pagkakaroon ng credit card. Bukod sa libreng items na ipinamimigay sa oras na mag-apply ka ng credit card, marami ring promos gaya ng travel upgrade, libreng pagkain, discount sa iba't ibang establishment. Dapat ay updated ka sa special offers na ito nang hindi mo ma-miss out ang mga ino-offer na promos ng iyong credit card. Ang pagkakaroon ng credit card ay naging necessity na sa panahon natin ngayon. Pero kailangan ng pag-iingat, talino at self-control sa paggamit nito. Be a wise credit card user. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.
0: Rika, talagang napakalaki ng pasalamat ko sa Diyos dahil ikaw ang ibinigay niyang makaisang puso ko.
6: Alam mo, Johnny, gusto ko rin malaman mo na punong-puno ng pagpapasalamat ang puso ko dahil ikaw ang naging nobyo ko. Isang lalaking responsable, mapagmahal, at saka pasensyoso. Masasabi kong regalo ka ni Lord sa akin.
0: Masyado mo namang binibilog ang ulo ko. Pero nakakawala ng pagod.
6: Mambola ka na naman.
0: Naglalambing lang eh. Pakurot nga sa pisngi.
7: Johnny, ha?

0: Timong Publiko.
1: Oras na Pilipinas.
2: Nagbalik ang oras na Pilipinas, alas 8 mga kabiyanan sa aga. Kagamay ang aga kay Sir Robert Sulgon. Happy holiday sa nag-obra kay Double Pay sa wala. Independent. Independent lang sa sarili. Nanay Virginia Arabelo maing aga. Ako naabtan nga presidente si President Ramon Magsaysay. Ambot kong sino ang nasundan niya kay siguro ara pa lang ako sa grade 2 siguro. Oh. Si President